for us. Somewhere a place for us. Peace and quiet.

0: Dream Radio time. It is now 8:31.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taran.

0: Dream Radio time. It is now 8:58.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

ay, nako, sobrang busy pa rin. But of course, it's family day. It's time to reconnect with our loved ones. Well, reconnect with our loved ones. Umalis ba? Nakapag-bakasyon ka ba? Walang holiday ngayon, ha? Ay, nako, ang bilis lang talaga ng panahon, no? Parang kailan lang, ano pa lang, Lunes. Eh, ngayon ay Sunday na and nakakapag-rest day ka pa. May rest day ka pa ba? Ang tanong dyan.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time, around 9:59 at narito ang ating dream balita. Iniimbestigahan na ng Department of Education or DepEd ang pagkasawi ng grade 3 learner mula sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdao District, Davao City. Kasunulito ng napaulat na insidente ng pagtatalo ng mga estudyante. Napaulat na nasawi ang isang mag-aaral matapos umanong hampasin ng notebook sa ulo sa kasagsagan ng alitan. Binigyan din ng social support ang mga apektadong mag-aaral sa school personnel. Kaugnay naman ng insidente, binigyan din ng DepEd na isinasagawa na ang angkop na child protection and administrative process salig sa batas habang sinisiguro ang pagpapairal ng due process at maprotektahan ng mga karapatan ng mga batang sangkot sa insidente. Kasabay nito, hinimok din ng kagawaran ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga espekulasyon o hindi beripikadong impormasyon kaugnay ng insidente. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dreamcast.

Philippine Standard Time. It is now 10:50 a.m. At narito na ang ating dream horoscope as of today, July 26, 2026. At sisimulan na rin to sa mga zodiac sign na Leo, pinanganak July 23 hanggang August 22. Magsisimula ang araw sa pag-entertain sa hinagpis ng isang drama queen na katrabaho. Magdahilan ka para lang maiwasan. Ito ang mahalagang oras mo sa mga pakipakinabang gawain. Lucky numbers mo for today, Leo, is 51, 25, 36, 47. At ang color of the day ay hot pink. Sa zodiac sign naman na Virgo, pinanganak August 23 hanggang September 23. Huwag tanggapin ang pangako ng salesperson na ang networking ay kikita ng doble-doble. Baka scam yan. Lucky numbers mo for today, Virgo is 23, 17, 31, 53 at ang color of the day ay ultra blue. Sa zodiac sign naman na Libra, pinanganak September 24 hanggang October 23. Ikaw ang sinasandalan ng kapwa. Ang relationship ay magkakaroon ng bagong level. Lucky numbers mo for today, Libra is 23, 41, 48, 55 at ang color of the day ay cranberry red. Sa zodiac sign naman na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 22. Kailangan mag-submit ng blueprint at manuscripts para sa creative project. Nasa kamay ang tagumpay. Lucky numbers mo for today is 19, 13, 31, at 43 at ang color of the day ay indigo. Sa zodiac sign naman na Sagittarius, pinanganak November 23 hanggang December 21. Isang professional event ang daan para makilala ang soulmate. Iwasan ang mga hadlang sa projects. Lucky number mo for today is 15, 27, 42, 52 at ang color of the day ay orange. Sa zodiac sign na Capricorn, pinanganak December 22 hanggang January 19. Approved na ngayon ang budget sa iyong negosyo. Matatanggap ito at fa-finance na ang project mo. Lucky numbers mo for today is 51, 13, 33, 47 at the color of the day ay bronze. Dream Kadazian, ang first batch ng ating Dream Horoscope. Abangan ang pangalawang pagkat ng ating Dream Horoscope. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kadazian.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time, alas 10:59 at narito ang ating Dream Balita. Aminado ang National Bureau of Investigation na kanilang kinakabahala ang pagdami ng mga kaso ng pagbabanta o death threats sa kasalukuyan. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, na alarma na ang kawanihan patungkol sa naturang usapan o usapin sapagkat tila nagiging normal or norms na ang ganitong gawain. Kung kaya't kanyang binigyang diin na ang death threat cases ay dapat masawata o mahinto sapagkat kung ito'y magpapatuloy ay maaaring makaapekto maging sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Hinain naman ng direktor na nababahalan din sila maging ilang mga matataas na opisyal ay kinababahagi o gumagawa din ng mga pagbabanta o death threats na tila'y nagiging ordinaryo na lamang. Alinsulod dito ay nagbabala din ang direktor ng National Bureau of Investigation na sino man ang sangkot sa gawaing pagbabanta at mahigpit umanong ipapatupad ang kawanihan ang mandato nito at hahabulin pa ang mga sangkot kung kinakailangan mapanatili lamang ang kaayusan. Agaran din depensa ni NBI Director Attorney Matibag na ang kanilang aksyon ay gagawin ay nakabase sa ebidensya at walang anumang impluwensya ng pamumulitika. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Cat.

Philippines Standard Time. That is now 11:25 in the morning at the oras na para sa ating second batch ng Dream Horoscope. At sisimulan natin to sa mga zodiac sign na Aquarius, pinanganak January 20 hanggang February 18. Ang meeting sa mga higher up ay magkakaroon ng suporta. May money-making opportunities ka. Lucky numbers mo for today is 19, 31, 53, 54, at ang color of the day ay pumpkin yellow. Zodiac sign naman na Pisces, pinanganak February 19 hanggang March 20. Ang iyong mga kalahi ay magtitipon para palakihin ang kakayahan. I-enjoy ang araw kasama ng mahal mo. Lucky numbers mo for today is 29, 31, 56, 38, at ang color of the day ay crimson red. Sa mga zodiac sign naman na Aries, pinanganak March 21 hanggang April 19. Mas mabuti bigyan ng focus ang gawain sa business-related na kabuhayan. Iwasan ang hidwaan. Lucky numbers mo for today is 13, 42, 51, 55, at ang color of the day ay sky blue. Zodiac sign naman na Taurus, pinanganak April 20 hanggang May 20. Super busy at produktibo ang araw. Masaya ka dahil marami kang matatapos na gawain. Lucky numbers mo for today is 56, 22, 48, 36, at ang color of the day ay beige. Sa mga zodiac sign naman na Gemini, pinanganak May 21 hanggang June 21. Ang malaking pasensya at organizational skills ang susi ng tagumpay mo. Lucky numbers mo for today is 12, 31, 53, 41, at ang color of the day ay raspberry violet. Last but not the least, zodiac sign naman tayo sa Cancer, pinanganak June 22 hanggang July 22. Magiging tagumpay ang business deal. Merong bagong makikilala at magiging best friend mo. Lucky numbers mo is 36, 51, 12, 31, at ang color of the day ay bone white. Dream Goddess, ito ay patnubay at gabay lamang sa araw mo ngayon. Nasa sariling desisyon pa rin kung ito ay susundin at ito ay tinatawag na free will. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Goddess.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
7: Philippine Standard Time, it is now 12:02 at narito ang ating Dream Balita. Ikinukonsidera ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang pagpapalawig at pagtaas ng fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo bunsod ng pagpapatuloy ng gulo sa Middle East. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng ahensya sa iba't ibang concerned agencies upang matulungan ang public transport sector sa epekto ng oil price hike. Bukod sa recomputation ng pasahe, tinalakay rin ang posibilidad ng sustaining, expanding at increasing ng fuel discount bilang alternatibong hakbang. Sa kasalukuyan na sa 10 pesos kada litro ang fuel discount na ibibigay sa mga passenger jeepneys at UV Express, may git 87,000 pesos or PUVs na ang makikinabang dito mula sa kabuuang 143,000 pesos na nakalista sa sistema. May mga panukalang palawakin at padagdagin o dagdagan pa ang discount upang makatulong sa pagdagdag ng gastusin operasyon na matagal nang hinihiling ng sektor ng PUVs. Aminado din si Mendoza na kinakailangan ng mga laking budget para maisakatuparan ang programa. Una nang nangako ang LTFRB na bibilisan ang diskusyon sa panukalang dagdag pasahe para sa mga pampasaherong jeep, target ng ahensya na maitaas sa 5 pesos ang minimum na pasahe. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kada.

better with you. Still listening to 104.7 Dreamer Radio. Of course, you get that because it's Dream Ka. Time check, mga ka-Dream Katas. It is now 12:24 in the tanghali. At nandito ako ngayon para manggulo sa tanghali nyo. Ano kayang masarap na ulam? As of today, it's July 26. Ayan, sa mga nagba-add to cart, sa mga nagsweldo ng Sabado. Abay, napupuno na naman ang ating shopping list na hindi naman masama. Diba? Lubog, wala ka nang pera na kuha mo pang mag-shopping. Eh, natatawa din ako sa message sa akin ng isang sa Dreamcast. Tago na lang natin siya. Sa pangalang Ate Jane, te, ang dami ko nang na-add to cart. Wala na akong pera. Deserve. Anyways, anyhow, Dreamcast. Yes, we played the song Lost in Your Eyes, back to back with a song for you. And ayan, napaka-nostalgic ng ating mga music as of today. Diba? Dream classics nga, no? Classic songs for

hindi na natapos itong weather update natin. But don't you worry, guys, no? It's for us na alam natin na kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, di ba?

your girl, Ate Jerson. Yes, up until 3 p.m. And don't forget, Dream Kada's our dream, dear Dream Kada, maya maya na yan. And time check, it is now 12:55, 5 minutes to go. At mag-aalauna na, nako! After kumain, matulog. Dahil bukas ay Lunes na naman, bakbakan na naman tayo neto. But ano guys ha, ako lang ba ang nakaka-feel na parang ang bilis lang ng July? Yes, ang bilis lang talaga ng July para sa akin. Ewan ko para sa'yo.

let's be real, no? Basta may usapin talaga, no, na ang lalim ng pinag-uusapan ninyo, serious na ba yan or joke time man yan, eh nakakain talaga yung oras. Hindi mo namamalayan yun, ha, na out ka na pala at nakapag-OT ka pa.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: And you're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sika!
0: Kasama nyo ngayon si Abby Jersey sa programang Dear Dream Kada and Time Check. It is now 1:54 in the afternoon as of July 26, 2026. Dream Kada's oras na para magbasa tayo ng letter of the day. Kung ano nga ba ang kwento ng ating letter sender? Well, ito ay babasahin ko na.

Dear Dream Kada, tawagin mo na lang akong SP, sugat na puso. Lumapit ako sa iyo dahil hindi ko matanggap ang ginawa sa akin ng babaeng nililigawan ko. Tapat at marangal ang intention ko sa kanya. Lahat ng pagsisikap, oras at respeto ay binigay ko ng bukal sa loob ko. Pero imbis na maayos na pagtanggi, ininsulto at itinapaktapakan pa niya ang pagkatao ko. Kung hindi niya ako gusto, maiintindihan ko naman. Kung dinala niya ng maayos ang usapan, pero ang bastusin at ibaba ang dignidad ko bilang tao matapos ang lahat na napakasakit. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang mga salitang binitawan niya. Paano ko po ba matatanggap ang ganitong pambabastos? At paano ko mabubuo ulit ang self-respect ko na nawala dahil sa kanya? Yun lamang po, nagmamahal, SP. Well, Dream Kadas, napakinggan nyo na ang kwento ng ating letter sender for today na si Sugat na Puso or SP. Mukhang durug na durug nga ang pakiramdam ngayon ng ating letter sender. Sa mga magbibigay ng piece of advice, you can send it to our Dream text line with this number 0921-419-6566 or comment down below sa nakapost sa ating official Facebook fanpage, Arizona 4.7 Dream Radio Sikat. And later on, magbibigay tayo ng payo para sa isang may sugat sa puso. Uy, ang lalim nun ah. Anyways, Dream Kada, muling magbabalik si Ate Jersin dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Kada.

0: and you're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sika!
0: Kasama pa rin si Ate Jersey sa programang Dear Dream Kada. And time check, it is now 2:24 in the afternoon as of July 26, 2026. Alright, Dreamcat, is oras naman para magbasa tayo ng mga piece of advice para sa letter sender natin ngayon na si SP or Sugatan na Puso. And coming naman kay Miss Lovely, sabi naman niya, valid ang galit at sakit na nararamdaman mo. Napakasakit talagang suklian ng insulto ang tapat mong pagmamahal. Ngunit narito ang ilang mga bagay na dapat mong tandaan para makabangon. Ang kabastusan niya ay hindi nagtatakda ng halaga mo. Ipakita lang niya kung anong uri ng ugali at puso ang meron siya. Iniligtas ka ng kapalaran. Mabuti ngayon pa lang ay nakita mo na ang tunay niyang kulay. Check! Ang taong hindi marunong gumalang sa manliligaw, hindi marunong gumalang sa kapareha. Kaya bawiin mo ang iyong self-respect. Huwag ka nang humingi ng paliwanag o makipag-ugnayan sa kanya. Alam mo, ang hirap, no? To be honest, ang hirap, especially kung dun sa manggagaling yon sa isang tao na in love ka. Or hindi naman sa in love, may gusto ka or ayun, may nararamdaman ka sa kanya. Masakit yon. Kahit nga sa pamilya, masakit. Dun pa kaya sa taong nililigawan mo. Nakakababa talaga. Wala na tayong confident, wala na tayong, meron pa naman ano, pero yung respeto, mahirap yon. Respect ay hindi yan ini-impose, in-earn yan, sabi nga nila. And kung hindi kanya kayang respetuhin, i-reciprocate mo din. Hindi lang parang, ang pangit lang pakinggan ko, sabihin kong sinabi ko na reciprocate. Pero alam mo, ang hindi ka kayang respetuhin ng isang tao, hayaan mo na lang. Or di kaya, yung nasabi ko na reciprocate kasi, yun yung binibigay eh. Diba? Hindi naman tayo, to be honest, hindi tayo mabait. Hindi lahat ng tao mabait na hindi sila re-respetuhin ganyan, ano-ano sinabi, eh hayaan lang. Iba, binabalik din agad. Or di kaya, ayun nga, sabi ko, reciprocate. Pero kung may gininto ang kang puso, aba, ay ikaw naman ay anghel na nun. Ay, sana all. Ang dami ko lang iniisip kasi, alam, yung respeto talaga, ay hindi talaga yan basta-basta binibigay, no? Kesyo, sabi nga nila, sabihin na natin matanda siya, tapos ikaw bata pa, dapat mo respetuhin. No, may mga bagay talaga na karespeto, meron talaga minsan, no? Minsan sa ating buhay, eh, kung hindi nagpaparespeto yung tao, bakit kanila rerespetuhin? Yun eh. And again, as I've said before, yung respeto ay hindi yan ini-impose, in-earn yan. And ang saklap lang nung sa part mo kasi napunta ka talaga dun sa taong nililigawan mo. And mas maganda, ako para sa akin lang ah, mas maganda na yun na nalaman mo na agad, no? Pero sana naman, sa mga nakikinig ngayon, sana naman, no? Kahit na hindi mo gusto yung tao or hindi mo lang talaga siya gusto. Yun na yun. Huwag mo sanang babastusin. Diba? Wala namang rason para mangbastos ka eh. Wala namang rason para magsabi ka ng masasalitang bagay na ikakagalat o di kaya ikadadown ng isang tao. Wala namang bayad sa magiging kind. Wala yung bayad. At ang hirap, lalo na dun sa taong, you know, miniligawan ka, binibigyan ka ng oras, respeto, effort, tapos gaganunin mo lang, di ba? Ang salbahe nun, in fairness. Ang salbahe lang. out loud talagang ganun. And all we have to do is move on, you know, be a better man, be a bit better person para makita niya kung anong sinayang niya. Yun yun eh, yun yung ultimate revenge for me. Mag-establish ka, buuin mo yung karir mo, ipakita mo sa kanya kung ano, and pinakamaganda is hindi ka mawala ng respeto sa sarili. And bigyan mo ng halaga ang buhay mo, te. Yun yung masasabi ko. Hindi, kidding aside, no? Respetuhin natin kahit hindi nakarespeto. Pero minsan talaga mayroon talagang pitik dyan sa sarili natin na grabe ka na, baka anuhin kita. Meron talaga, naiintindihan ko sa part ni Kuya, especially kung gano'n na masasakit na mga salita or mga bagay na pinaggagawa, naiintindihan ko yon. Pero I commend you for being understanding person, na mas inintindi mo pa, and naging mas vigilant ka dun sa pagsasalita. And sad to say, may trauma at nabalik lang siya. Pero Kuya, makaka-move on ka din. Yun lang yung masasabi ko. Makaka-move on ka din. Hanapin mo yung peace. Hanapin mo yung magiging komportable ka. Hanapin mo yung wala kang iisipin. At wala kang iisipin. Maging sarili ka. Ano yung sinasabi ko nga? Peace of mind. Yun lang yung masasabi ko. And thank you for that letter. Sugat ang puso. Nako, maraming makaka-relate dito. Especially, ito sa message ni Ate Jane. Miss Jane, naku kuya, hayaan mo na yan. May mga tao talaga na masasama ang ugali at hindi nakikita at na-appreciate yung mga tao. Yun! Check ka dun, ate. Anyways, yun lang yung masasabi ko, kuya. Again, yung respect, in-earn yan. Hindi yan na-impose. Nasa sarili pa yan. Valid yung feelings mo. Evaluate mo lahat ng bagay. You know, hanapin mo yung saan ka mabubuo at magkakaroon ng confidence. And at the same time, naka-move on ka na. No? Yun lang yung masasabi ko. And thank you so much for that letter. And sa mga ka-dream kiddos natin out there. And time check natin. It is now 2:32. And thank you so much again. Paulit-ulit akong magpapasalamat. And sana ay napakinggan mo ang mga payo ng ating mga ka-dream kiddos. And muling magbabalik si Ate Jerson dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Kiddos.

0: endlessly love you.
1: What 4.7 Dreamer Radio. And it's time for me to wrap things up here. Would like to say maraming salamat sa mga inyong suporta dito sa Dreamer Radio. Sikat and time check. It is 2:57. Good afternoon at maulan na araw sa ating lahat dyan sa mga nagkakadol ngayon. Abay, sana all!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi halete. Today

0: Dream Radio time. It is now 5:55.
1: Dream Radio.
2: Happy.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Today's on.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 7:58.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

shoutout po kay Mr. Hana, ang original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles.

0: Dream Radio time. It is now 5:02.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 5:58.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

아무 바쿵 땅알

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal

0: Dream Radio time. It is now 6:56. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.

0: 1.
1: Turn your radios up.
2: Number 1.
3: This is number 1.

0: Dream Radio time. It is now 7:28.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sanguna, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Nakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Today!

0: Dream Radio Time. It is now 7:28.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Alan